0: Anel.
1: Chị rằng các chị nhà đến mình cho sự đẹp kia đã mang cho anh ibu. Sae mang asta jinga tuang ayang kapungkur mana tete nyeri waos tuang ayang ke waktu sikat tudunye sareng bisul beunyeur tos amang ayeuna sae mang dupi kang jeung Rama di mana
0: hayo boro-boro
1: kitu ah hayang penak sareng kakang Abimanyu
2: duh Aden
1: mang
0: juragan Abimanyu teh parantos palastra
1: saha
0: semua juragan Abimanyun
1: hei
0: karancang salirana oge
2: enggak yakan
1: aduh kakang Abimanyu palastra
0: sumuhun
1: kusaha
0: ya ku para kurawa kulang
1: gedeh teing kakang Abimanyu
0: cincin engat oi
2: enggak
0: nah buru-buru cepangkan serang Ramana
1: dimana kang jeng Rama mang dawala
0: mangasang abdi kaitu gerahayu atuh.